Ewurade anya wan tuma wo. Anya wan tuma ni makwase. Ewurade wan tum ti na metiese. Otampo chiche. Na wona wadu so chiri. Tabe da so tiase a. Na me chiche wan wonyam. Na me kanfo. Ana pay da me kanise. Utina yeye ka. Utina sedaka. Wa bom ni mabushi ampanya. Yeye yeye na simmao. Yala wase. Ya chiche wan wonyam. Peace.

0: opportunity na mko sikani bifie
1: anka stress na ko ameka sa
0: abla sikani ni to table
1: na ene ne menje na didi wie
0: ye didi wie no afre ne ba ya wanu mo adro ni bi akwasi wanu mo adro ni bi poko wanu mo adro ni bi e bia me no fre bu sua fi bi aso ye didi wie nko no mo adro Atomna metiase, remuna mekeka hamehu.

Programa te obet ni mo panye ye. Oto sabat mo ba onji ye. Tete bo tay. Enya krobet na me. Wa chi pa wan ye ye.

yeye mikebe bia na misho amna bia na midabu mafu bia na shika na wati yesu ayebio Oh.

dear, na kami ya mo profobi. Ye bedi po ya di mami. Me dear, na mi want to make na titi. Na sa wadi ya pupa shamani mo nyamwe.

yira fuwe hufiye kwain adidem fichire abe fie nabani seini owura yesu ni da emuni hirembi ya nuntie aaa metuwa yeyi juma mano me

kwajia dro di kuni ana wenyum tuni no onyame atemu epauso onyame me se na temu epauso ne nipa yanyuma wontumi nyanyum kya se wo sure se di dia di deliver come maram so akosene no eh won kwa won ana ne yesu ana won abo onyame na dia tena ho ne di pone na brebi baba every time but the napa be se won ne wo so self Yama say yababe yetuma na meyefo ha ya crazy free baby ne yaba ya kaba bi ade sa na yatuno no abodam abodam abodam ama Christ ni ame pesa me kacho nyina de sa na ka yesa sa fo mo asa ba jom brabi atamu brabi atamu me kacha o sa se ka fo de nyina e pon wiya na ma ko oba prefo ma ko sesa in tebu nasi emun tafra emun kakafe na me mai enemy kru aba beti